Manamasugya aksema bengminit. Taiman na nakatago tikit pakto. Asuila go tadwani inung nile kami. Anana nilo inung nil lang migo taima. Anana nilo sallu gaya ang uraksuni go salukti si malag na gidlo ni angit lang miyo. Uwit gang nagtakang man ngo kuwi kalawak si maplo ni uwi nga takula ang marangusok tukyo ang urawak suni. Tadwagok sa lukti si maplo ni tikin mi gami. Anana ni go nuliak tako malagami taip sumunga agnamut o kakayak toktiliga. Dahil naso kayo maangusok tumig o ikalawak si magalawa kami. Tam nali nuliak tako manasuktok. Ang unasok nilulaw kalawa kami sinikta malaw kalawa suni salukti si malagnat suni angil kakpang mat. Tadwani inong ninagimak kak suni piyong naksitsya ka kami ang unasok yaki akkan nakpak suni. Kasi ani salukti tuin nak suni utikat takpang mat. Anneo mayaw niya kasuging itsya kami taim na. Anana nga ukakayak to kasulak to kalawa ukuak ta ako manasok suni. Nawangit tao kayangin nami. Igluming nun ngo kayangin nakto. Dahil na nuliak saksi o kasuktani, nuliak saksi na go. Aso ila go, kanuiling ila o kalawak sinakso ni tayem na. Sa kalatto akyo. Aso ila go, kaukan na kumitilo go. Anano ni go, tayo kumakipilula o tumutsayan na. Agnamutay sumong ano le aktari yung maya minutiliyo lang miya tiliyo kaya ang nagami ako kaksun agnagli umahli humaksin na yuyo galo dahil mawi ko mangira galo aklo umalik tigin niya kasugiplo niyo ako kaksin naksun asuila ako tiliyo kan nagami dahil na anana tayo sumong akipilo lang to galo amot. Aiksega sukkan ngami, king nago tunek himalang mat, kayo himalang ngaksugun uleo, taago mabigyo ang ngaksuniyo. Taip sumago, aigigikkan ngami o, taim na angusuit anak kakpagto kawiyo magami o, ang ingilaw kalo aksugo. Piyo mabigyo ak tumun ngo, bibeo sa loang nagmailo gila kami tayo nagawag na suksaong igigalawak sugo uitalat tok sa kalatwak yung mo. Aso ilago uitari kami ukso kay matam na sa kalatwak yung ang uso ito. Kuya sulaksunin ulianik kami. Takwalo, kuiktisimat siya lang mi kami. Makaisimawag toko talba sa loktisuni otak paksuni. Ang unasubiyak nilukkan na kumablo ni Gawak sinikta kaya katigiso aksugutam na nuliyani nuliyakta saani inaw kakiliga. Piyo magingit kalo aksugukok. At awsang migok aknalo naami khimmik akmat. Khimmik ayak nakuluwalukok tayo na naksaksugo. Kamutilok natiglo damatkualo. Adwalo kitik, sunan neotik sa tignak saksugit. Talbago, sa kalatto ak yuktaam na pilaw sa kakto galo ak pilaw tayo nakaksunigok talwa ang unasugyak ni kakto kaudlak ti siyo. Siniktakyak ni aksutik tuktulik saksiyok ni akamigo o kaksunig. Aso ilago, taap sumak na kawimang itut siya may umaduhi taki si manasulisakta ni naluging ito niyo. Pagkatigis si mawala kami ubulo ako, pisok pag kami. Aswila ako, tao nga inuidlea mea kami. Inuidlea kami ako, tao nga inuilakpakyo at siya kami. Unnuk sa yakaksitilugo ko. Tuktunik tupsikatala kami, nutaw maaksiwaksot. Tam nagok sa kalatto ak yukuluk, tiya nagok tigig blangit siya aksune, kimbito ak lagaya kuluk tiklugok tam na

0: tunga suri, kinovit, nakiokaravit.
1: Sata ko to yung ano lang ano araw ang una kami siwa na tunga. Good morning lang mga hulamon hulutik ang balaw nipigot kita ko na lang yung kakit nipigato sa tahulogo ubang ilagalangin yung ikalang nito ang kusim ang Elisapi pagkakot ang mga laktunga at may araw ka masipula ni Van Day Leo and Hank ani tulo amalabo ng kinang noon how niya magapit ka good morning lang mayak ka amalo kimero mo hatik ka good morning lang mayak ka aro ame mo hatik ka jini okale good morning amalo tamani hanu hatang tolo yung aro ame ayok sigurado na hatak tong hanu hatak nilo amakitong nga pika My two big kids, Tunaduli Koto Sorello, Franco Silpepik Busami, Tako Ahuling Namin at Kabay Nga Apika, Ikanok Tawga Hanakay Lama, Ikanok Tawa Pilo Matin, Katong Akuloka. Amba CBC, good morning. Amba Jamie, Tartung Wahat Takapin Iyagin, Ikinok Lutin Lutin. The last time, Takugakin, I think you were like 3 years old. Pisik tukulutin ni kita at mga hatak tapag ina sa Jamie. CBC, ulo at siya na sa gugugumuan ng dalang na ako mga thank you, bye.
0: Eh, kuya na mi, ula ka tiya kito. Kuya na mi, una, tusawan na ka ni kayo nila. Utak ka ni Tinnie.

0: Dunga shogit, kinovi, nakiokarevit.
1: Kullu havavok, ivojivik, nunavit.
0: Tu sakso yuti. Tu sakso yuti.
1: Atsalen goma vonga, tapa uti goma tsonga. Ivojivik meu, izakanit, tu sayunit. Nunavimi, nunavomilo. Nuna bumi lang sa lubo, tao na ni mata. At atama, na yung ulaw yung hanga yung ulaw yung luping na may ulaw yung. Yuyuit, kita pitsiw rami ilahan ni man. Nuna bumi lang sa lubo, nuna bumi ilagay ng alwit. Teko ilagay, ikasimayin nuna bumi. Pita pichura idama sangit nuna bumiu amisut takusi mangitabut takusi manyak kalu ilakak ngamiu atune kaka ikaw magibati pita nyata hanu ino niya mingata hanu kenyo pita nyata tukiwi hatiginikut nakuwamiu tukiwi awatui Nakum kami lo kila hamilyo o pangat sa mi. Tapawot si ilo na si ulasi o tiyata. Kulo hababaw, iwoyin mi. Nakum kami, tamin na to kanya sa mi.
0: Eh, kaya na mi ito, mukhara ko na kayo na kami.
1: Yeah.
0: Udo ka tiya rin.
1: Ipilo.
0: Tiyaman ka daw. Tunga sutta pusi tamonga kundiu naro tiko duta kundiku ukara rakti tibugu tabobu tiru maguvi ibirangani kawri mayangani udlangayo kakasoyevu akongili ronti gattivu ukara rakti tishkala kata Tunga sutta pusi 1-888-896-4135 nuna di Nuna di poyo sila tani ukara ni Aubi tani akikang itulo ni Nuna di poyo mi ukara ni Aubi 979-6151 Tunga siyap

0: Tunga sugi naki ukaravi kinovi.
1: Iguri mi ukara yung amachi na ira.
0: Tushak sa utiyan up tuti.
1: Yung amachi na. Aray. Tapos buti mo may yung abirat jwa mo. At takuruga siling minyak. Chichlamani. Ano yung itunga? Em ni kuruga. Apel tu ami nita nita kakulmi imuteka amalu sana kayemu igare maka tabo chikakati ekalu nemu tabo chikakati kimurumi kanin tuaro yunga ijuri mi okaro yunga machine ira ajube miki materi vesulu Namang miwuru yi arwa, namang miwuru yi tabawu tisteka. Anong miwuru yak tubu? See you this week, ikalong miw. See you tomorrow or the next day. I go back to it, ikalong for medical. Yeah, I just came. Go back to the college tomorrow or next day. Yeah. Can we enjoy you? Can we go to the last tuna? I know I'm your Nukakuruga Rita. Rita, Rita Ira. Can we go to the city? And Maggie, my cousin, Maggie Ukraine. Yo me mapa sana rin yung music sa yikuro arawa mi Diyos sa kami at takuro ka siling niya I love you so much I miss you yakan rin yung huro yak tubo ukaro tika kaktunga 201-867-201-0651 Karibu huma rekadin na huma 201-0651. Ari, ugyo katero ang mibiti. O yan na mito sa kasaw chikabi nga ama. Hi, Nuka. Hi, Isabel. Good morning. Ya kichu na mataba o jepot ka. Ana, no. Ya kanon ni huro yak tu. O yan na mito sa kasaw chikabi nga. Ugyo katero ang mibiti.
0: Ah, hey,
1: da.
0: Bye. Kau yang nama itu dok terjadi.
1: Ya ba.
0: Muka ayo kakak nak semua mema mana tu sabi kena ramai dah butung ngasui tu sak surut tu di kinovi.
2: Tapi saya ingat kalau itu ngasupung. Mada tu tabawa kita kakak. Ane tu agak nak kakalo. Ila kalau ni tu tabawa kita kakak. Ego tu katalah tu. Agak tu aku terasa macam okey kekanak ni kalau ilahane. Isi tu orang ama agak tu si kau tiga waktu. Kena yang walangan tiga sudah angat. Ane kau tu pelak semaian. Kini aku nak tahu mereka yang tangan tu ada yang maksimum. Kena yang ini punya makat terang ni lama. Ama ikhlas macam naga yang mulu tabu terpakai dari mati aku. Ama kanya seni. Kinero, kinga, atig, tako, tabawo, tisapak. Nakumerabyo yun. Bye.
0: Eh, kuyan nami, ukari ko na kinero, lukatiyarin. Ukari yung kakanak si mami ma, maana, pivikiyo yung lirata, pivalye yung lirata, nilikay na kuyo. Tunga sugit. Tusak sa orok tutin.
3: Asubo nga balay mat,

0: Kuyanami to Jerry ni don na kinabi. Kala si may kakanami matunga sugi kinabi na kiyo kala bi.
1: Hi.
0: Nidla ka ako. Hi. Tunga subti ako.
1: Blackjack.
0: Iya, hey, double dot yawa. Tu sa so yu tin.
1: Hi, uba nga Catherine. Tagpabuti kuma yung nga ang nakatuka. Good luck, Jimmy. Ang ngayon ko ay aniga. Ang nakbik ko ka at siya ko ka anik ko ka. Wanna pick me, Kathy, at this night. Ama, my dad ko lo. Makigak. Kimisong me. Kaya kiyokatamak. Ngayong nigibaka tataga. Anana ka lo. Amang ni atilok pa ni. Nalungyak. Nagligibak ka. Kugak yung ni Solomon. Nila malunong tako yun lo. Tagbobotek pa ka. Nila sabi tlayo. Kusan na pa tagbobotek pa din nagligibagi. When, now yan ni Wendy. Wendy kusuga. Wendy kuluga. Nagligyak chwak tagi. How you may uti. I love you more than you. Nagligyak pa yung Wendy. Ilalok ka, namiluktan. Toby utak. Oh, Tracy, kakatak. Kusanak pa, tagpawutak pa yung. Nami luktat no na bang may taluktat at wautek pagka titi kang nelo ang magpuy ubla ka Jerry CBC now ya sablag me Kathleen your husband we do no tawag kilo anana kuloy at ate kuloy. Your in-laws, tagpabutek papsi. Nagkikiyak pagi ko yan na metiyak papsi. Sablak may utakuloy. Tungan ang nagpanguyo. Kaya kung ako wala ako si magama. Noon at tiyakit tukuloy. Sablak may utali. Tagpabutek pag ka. Kikiyak may ang nakatikog ka si Mona. Simona tinakusan pa nagligay bagit. Elizabeth. Tiki hakyo ang may talukta. Agbe ni Michelle Sabrin Curly. Uylo no saka titi. Ingo te ko lukti. Nami lukta. Tay mo mea ka eh.
0: Kaya nami kare kun nikin na
1: gabi. Pilo si Bis, hindi rin itong anak. Talo kami sa kuyan na metrop pagi. Kuyan na mi.
0: Ahila.
1: Bye.
0: Bye. Ukare yung kaksimakan na may ma. Tunga sugi, kinawi, nakikare bit.
2: Bing, ubang awal layo. Ikalo na yung hala yung Christina Tikivik. Ik mea piga, ay ula ako tiga, mantriya mi uta. Tampau tetapi ka aku ngapi ko yang nami teko pula ke hatak tu bangai menganu ini cakap suka api mail ko si mata usi me atuk tahu kun nak tu me pula ke kalu ne kanu ka yang itu api amalo yang ni kan ne ka baby ka Albert amito nuli aku lo alu uku agapi ka. Tabaw tiktakat na dapat lang ito. Kasi nikon dyan na ako Facebook nga ko. Yung napika ko nga, ukala ka talaw li. Nukat pa DJ Tikivik. Amalo, nikimi pigo magalawak to nga inot siyo tinin. Pigo malakat ta ka ma. Tako kaya ka matutuminamin at siminamin. Amo may kisukuro dahi at atama tunik kaya katang.

0: ni ko katta sa ba kalwa nga manaki haktuaro na kati ayun naktuaro kumanuli ayun nakto at atakatay may laong ito tabaw de pagkato sa ilimachiat amalapan nito may Moses kailan ba ilapin ka amalo panito ako ti kaamis joarape mati ilu ka ilu ilu bekaka ay ilu bekahat magalak may yung ha tapaw ko ti tuwina lakong ato sa iyo limatsya ni ako rung pasi amalo kingang no ako rung tao tutugok ko isa magiyapit ka tabong ako malaw ka rwak tunga kisini kay matsay na kaayong naman ako rin po si ipikit siya lang tabo kaya yung matsayakit si king namin at siya rin tunga na kto api wakat na lang to matunungin na kata lang to kung siya lang ipit siya at lang na nga ako rin ilaw na si ito sa ayil matsay at tabaw ko dito yung nalakaw nga ako rin po si kuya namin CBC
1: kuya namin to ni doon na kinakabin inuritan minna tunisio apinnaqo qali qasmakanna mimma tunga suwi kinowi nakiqarwit
2: wanga khoma tami wanga da kema having ngai givimme qala ja khangi kawal tuma idek atengoti kapekalna gayakka tamakki semana ana legate ma ang utakto, James, Maliki, Naoyani. Maliki ko rin ito. So siya ang utakto, Maliki takaw matatema Naoyani. Kaya matataw katang naputema. Ida, tamakiti na sa wiki siya ni Miti Matarimi, si Mi, my friend si Mi, kasag, ipaju me ilakata ma me kita ma ka ma pidwaktu me Moses kunu Moses kiguta masana gaya me ma kusi lang malik ikaruni pia kana yok ta ikaruni luta ma me kita hangis lugi tekanungang nasare kama. Amalunaw yan ni Leo Brown ang mawiyo ko kasi ba kawit ko tamang may ilak ka do. Amalu paniga yan mo tangaw tiga doon na pigmit tuman na na tusangit tukso yu gara. Kala si mayo kang lego ni ame kwadim ni ame kaku Koyan nami tusaksatin na winga.
1: Koyan nami to timen.
2: Yeah.
1: Yeah, bye. Demakaro. Okari kasumakan na mga tunga sugi na kiyokarabi. Tusaksagun na lakututi tunga sugi kinawit.
3: Wagan, na inya kuwin men, higat to kuwin men to kuro. Amal pekwa, nukan ni takuyak tatawa sa wanak pat kuyan na may rigyo, tanasin na may kuyan na may tawon ni siligo tungas kitaw katan na taw katambat kuyan na may gara. Yesin padlo na tanasuwa, minukaka ako ni takuyan niya rato, umaganiga. Pagkaro ni mana, pagkaro na yung waktok, pagkaro na yung tako yung nataka. Tuwabon na sa kodro sa matindigo. Nung nama, kaya suwabo siya siya doon, idokaka ma, idokaka.

0: fili po si kone lo si tabaw si itong ati lupialo ang matagalo jaso kanayo ang makikita doon mo ila ko tiga jila alo ke katang mutika lo dito ako jay pitiko ang maangak ka ilalimabo nila tapani and narol o di sa pio ko kangasin na mo saking nga tapaw te katami dyan nga tayo malat nga tapaw sa kuyan na may
1: kuyan na may ito nil de kong nakain na kabin ukara yung kasumakan ng mimat tunga suwi kinawi naki ukara bit
2: o mga bawal yung isagya kinyak na king pao nga liya pima ukiya paliya kadyana ko ay ama umadyo kasi yung ma tan kanyak sa kulubo umadyo liya pima raw hatak ko kadyana me tabawati umadyo nga kami mo, kinyak may mo hatika, Coral Harbor mo, ama, Northern Quebec mo, Iwuzerin mo, Sanlok mo, Kanak Chok Joak mo, ama, Kuk Joak mo, yung nisutin lang mga kamahatara, mazuiwan ni, kan chujwa ngote klunga pane ape nga akulu nalegi bagi amai matalu na ja pengi akulu mamiana teme chmagatta mamiana chmagi jun ne bayo ko chullanga hilale akma gatta ila makton ne to ya kagatta ang hawsi chalipalo kata tunga nalagi batsi hamang ngao matimi gupyo nalini ngani nalagi batsi no hatika nunabot amma nunabik ijuka nga yakulok taman natu kay nama nakumi
1: kaya nami ito nindi kong nakin na gawin
2: yeah, bye.
1: Tiama kalo. Kimiromio tabaw tiri baka piluak tumi ilaya palok. Kaya yung kasumakan na may mat tunga suwi kinawit na kiyukala vit.
3: Uwa nga kay?
1: Eh, nilagay akong naksi yutin.
3: Kaya na may wala ko. At makamuato yung atamang panuktyo. Tamaan ito, oh, yaw, yak, siya, tewa, hotelo, tuwan. Ano, waro, hataan, kasi, ano, man, na, nuwaya, hotelo, lorni, siya, ro, hata, tuni, ambro, kaya, siya, pleno, to, na, nang, ila, pamulin, mati, ni, nuwati, yung, ro, hata, kanil, kanil, hata, na, nga, amuwa, pali, ayaw, tapangan, nuna, nuwati, yung, kala, wata, ya, tayo ni takisipan siya at rawan at tisukan niyo lalo mayo. Tapan na po tiyado ang mga pilaya. Ila tamahan na ilang mayot. Kasi taman na o yaw lakto. Tutum na sa katok na sa kulurong mayot. Tututa pilaya na sa mga uman na pilwakto. Ang nakteo may tao nga. Yukaloy niya. Misya na walaw. Ukulele na mawraw ang kimmerote o kalagiya palwaan. Tawang nga takto arong tamangan. Tawang na yapitakang doon mago. Manahuli nun na mo tututaring himat na makuha tutukak tutukak at talak nun. So tawang umiakto ko tato ako pato kasi ano eh. Iyak ayre ako walang nga dokso at ilago. Aula kakto. To awalong nga tawahit yung tawang nga ipikait sa to awalong nga yun. Tawang nga malpitsak to awat doon. Ila ko na ko yun na may ikuha.

0: Apa aku ngeliat lu ni aku. Lu ni pasti menguap luam ni. Lu ni bapak ni nguam ni. Facebook ku sakti yo khatak. Sima longan. Ya ilai angi warum ni. Lu ni pasti mayu. Ati nguap tau. Ati nguam ni sakti yo khatak. Ya aku duin pa ngerpa tau tuun. Kaya nitukar si mayu kilu. Namin yung mga pulupang nga pala yun eh. Tayo may urong ngayon. Tayo makakalo. Kaya yung mayan nili eh. O si urak si marungwat siya ako lalo. Tayo makakalo pa mga kapatili ko. Tusyaw mo na tusyaw mo ng mga ati mo. Ila ko nung ila. Tapawuta ko magilima. Ila yung nakalungan. Tapawang mga sumayak ka. Tamain nung atin may tawin na si may kuloy awlak si may namutuin na sa pagkakita ka makuha at kanaya si may ilangin awlak pala si may nakangalawak tuloy nakangay wala ako tigyan maano ilis sa kakani agaw na si mga tingito alung ang lumayo tamakunong atong itapit at tumut. Ikuliman sa mga utaw may uguruan. Ikan ang atay mga ilis at takapin na ko. Ila, tapo nga, katinok pa nga na piyak lo, please be on me. Jepi diya kaya ako. Pagkaw marap, pagkaw may isyo ka bagit. Malaman may uguru, saya kuro jimi, kapit tapakaw si. Kayo ba silo, kitong nga si. At ang itiyak sa Ipazilo. At ang pausa kasi ito po ang restroom munta ko ay linyak na kilap sa maya ka. Susan sa luminok ay pala ali. Wala ko kasik. Kanit siya ang kuroawisik. Nakapinawata. Iya ko luwisik. Tawa mo nga lang sa linot. Ilisipay na patong. At takuluwilak tama, at atakuluwilak tama, nayakaya ang mga king mga limatiyangit, kaya mayan na ang itiyakit. Kaya mayakatiyang mga takataong walak sa mananga, at ay may kama. Ila kuluwisi, at ang itiyak to si ula ko kasi, tao na isal ni may utayt, tao na marunod ng kubak mo, itay ko ilinyak na kibalak sa mayaka, kung iwaalam may, Kamala kalun ni ukib mektig yalak palaw sa mayaka. Ula ko kasi at ang itiyato si. At ang ini ukuro ako mangin na mga ilang itapaw ng nagdabig. Kawi katok si magata at siya ang mga itatin ni. Ilang nga uli alaki kata awo katagito pa at ilinara palaw sa mayaka. Katina ako pula ako lulata. Tao nung ay karoon na pili ang mga alawin. Nung nakakain na lang sa mga matawan, ay ako na yung itiguro. Linyara at ako lang sa maluan, ay ako ngumuro kayo na lang sa mga mga kusipira kunik, tayo ko sa halik kun. Ula ko kasi, katanguti kayo na lang sa mga tresyo mani. Nakatayaraw ko na diyo na kailapak ang mga jayip dito ang atawa na karoon ni Alice Ningiwit, Monica Cousins, Mika Mannebik, Sarah Mannebik, ang mga inusap, kumwaturak si Mayo. Kinakong mga ito kasi nga tao na mga lumaya ka. Wala ko kasi ay pelo. Nuk. Wala ko kagit ako. Tapakurubo siya. Tayo mga kayo nalakta mga kaya na may pipakatataw at kasi nilot ka kumaman amin siya ni. Sibi sa kiyo hili ko. Tapakla ko kasi. Tayo mga kayo na.
1: Eh, wala ko tiyari buko. Kaya na may nilot na kayo na kapin. Teemaritto ukaari yukaksi makkannamimma tanna tungasugi kinauvi naki ukaarivi.
2: Kain tujua me ukaalapungo.

0: Kasi 1-888-896-4135 ikaruit sila taan yung kala niya tan naki tudu ni tamang yung kala niya 979-6151 man na utak kinitini tusakan naki nagararaw mita akela tusak sa orak tuti tung asugin kinawi amma naki ukara bin tung asutel
1: nang ni kala buwan hidup ka tutubuk paniga matu ini naligi ga teka arwa mitsu ape ibu tutubuk aku itu kilum ni kata kilada halau kaka narwa ikat tigalwa pi ano kiwa kawo gumi utati ano di la kupi halau kay di la love you take ko kung dapat take ko ikali isalung ni nan show to me ani ko no ko ni bilaw ta piga tu ko ko ata tan bo ke meri babu ko kanu na ako electrician din na mo na mo bye thank you
0: ko yan na mini te hon na ken na rabin ukari yo kaksi makan na mimma tana tunga sugi naki yo kara vi kinovi
2: uga nga
0: ibi nidle ga on na si yutin
2: ko yan nakpuchid uga nga doat e ka kamanit tuag me kaluk tunga ibulak pa amin anana ga tanok yuag ni tagbabo check pa ka anik kalindo ka kalu tamaita at chakkat akkat tamaita Oksok tu mulo tuhayo nyo tagbawo check po nga. Amalo kuwa kayong mo ublako kape tuhayo he. Tamaw nga lo hiwalang mo pi iglul tikika kayo ak mo ublako para ang nagbiga Rita and Manu iglumiyo sa tigitamayta. Tikak yu ang mulo kawi mayud ubam nin dot e kamit amma uigi lauk tam nin denas e kamit tagbawo chek pagkatamak mik tu hayud ublokat chek mita gutyub ilagilihi tamapta sayman yang minlo suniyaw himat tangyak pugut ubagut uigak himayugut himagiyaw takta angunang huktinin ang unahak tikang nilak suni kang naktok na kiluwabing ni. Kipin mo naktok. Apikaya kakluni ilang anaktok. Ang unahak timo o'y kalaw kama. Kutayang matnaw. Kipin mo naktok. Ukiunin malagong ni. Ukiunin malagong ni. O'y kang nilak ama. Ang unahak tika kutayang matnaw. Ayaw ko na kiyok, ilang ka na kiyok, at kagayasak, lunin. Takag ko at silakyo ang miyo katikad, uigak himayo, nagligibapi. Sang liubo si. Gusip kihiyani, nangyanik pagting matiho, nangyanik pagpugot. Amen. Koyan namin. Bye.
0: Koyan namin, Tony, hindi ko na kayo nababin. Ukari, kasi magkanam ni Matt. Kinauwi na kiyokarabi tunga sugit.
3: Tanaw lang ko nga.
0: Nidla ka akong narakto din.
3: Ikalo na yung kala yung nga simigaw yung nga. Inna, sibulaw tika na lang ako panaktumito api akakamusi sinawlak. Pwede ko lang ako sa mga ikalawak tagin. Ikaw magin nakatak tagin. Mula ka pilo panitilo na takkaila ilo natin. Tabaw ko siya. Iyan mo ito, ilisapin ako ito, anikulo ala zero. Tabaw ko siya.

0: pani kukka lo pani takalla kukka ilunda tik apelia kala ko lo gena amol pe apu lo turak bigi lo sima ko niya ko hak lo gena e pani ktu me lo ma ilunda ti tabbut apu king ngam sangu ka nak ne lo mika mata bu ko to ila pe ka khange kamis wa lo mata kana gena ko lo ktu king wa ngi khange ka ne satu ngai halu to hak lo kutu tunu widlu iluna sita babu kingam mi ule mahat kim me musang us mi jama tabu kotu ile ka saluk ka inguta ka saluk ka to mi sung mi mata ila pik katta i ta si kun ne khunga o khala si ma jok tu sa mi ma tu sa ju le mata babu amalu ta la kum mi
1: ila ni tunga sup tia katta ketti Ukala yung kaksimakal na mima, kinawi, nakiukala bi.
2: Akala na ukala yung tapisaw yung puigo sarama. Kanya salam yung takuro ilaka, pilati ko tabawo sa paka. Ama, yari na mo, ilati kata, pihati kata, yari na ito bimata, tabawo sa paka. Ama, ati ben, pani at tabawo sa sarama. E kharang me ole mata ta bawo te pakka kanwe ni tunga me khola ga ikon sa ka ye ses kon ni sa ku ya ola ga ma ka ye ma kutun na ta si o ke ne tunga si ne sa ku ya ola ga ma am e ya ga ka kata te tu ta u ga sa ni te ni ga ko lo ra sa ti ta me ni ga ta ko na na ko me ga pu si bye
1: undo ka te ga ta pi sa Ukara yung kaksimakal naman, kinawi, naki, ukara vit.
3: Wow, sama isi aking ngarning. Wagilitin mo may ito. Muna bagi aksimayo, sabundi ito baka. Tulong may wapin ilo ko yun na masimakata pagkakao dama. Ama, nayak kay halong ni. Nabawo siya. Ma tigwa ka kalungisto yung pagkukang utakka malumusis na ula tusa ka hatta kay nagkita ba uter lo pagi tako na sa akya kuni ako ano namitin na yung hatta hatta sumayakat tama uter suwi tako ano pita Launda. Amma yaani mikitjo taikkoa tusahtang nakasua pungma tubanni tabbabu taikla faakka. Halumme ukaloa nida halumme ukatibini putaitsumani kia. Katsin namaan urutta ukaloa. Isumana kattakosi. Katakutikkali sumuki vokka saati. Uban no ka sa aktuwal ti si Bisi kuto sa arok sa matay bagay tabawo ti ay pedyo ilum na sila sa kone yaka panlak sa may loka kagula pagkuha tuwa mga matalak tuwa may loka sa kone yabo ilo yuka tawa nito Ekoa. Oh, seminar ini bunga orang bunga nak kumpulkan bunga kerja orang bunga waktu sih.
1: Kau yang nama ini dia guna kena orang bunga. Nukar yang kasih makan nama mak. Nak yang kau lebih kena lebih tunggu subit.
4: Kita jangan kau tunggu tu seksual dengan orang. Oh iya, terima nak malu. Kamen itu amu kaduk tunga bekerim sibuk tak paham elak kita mana kamen itu amu haluk patket amu anu juga tekan ini kanya senang me dan asman ngalu anu ikan kalau kamen itu amu pisu kungsu elokan angil tu amu Atsaka takana ni kangasin mo ato kumagawa

0: ngiti kharok pagit uyamit amata atchakkan ga helen ikta kangse ngami kharok pagit isakuna ka akhakchigi ga gita anwalu inga takuna ngildu utara ngildu amaru sile amaru tuha yu lukta kangse ngami tututa amaru uksaktumi Isakuna kuga to mananaro kinguwangi. Isakuna ngi. Amasu tena mingon nga kachigi aksimaribu amekta nungme tena pangyakto kong itok tagpua utak paka antiokapit from William mananaro halfway amoro tekwa tuha yoko nakaro itapwa wudak patkat tuha dok mo yoko wate tukat na kasi kaswin makikak kanyasin mahalo po yung fangga kas amalu wate tuha lang ako to sekat halok po yung wuya at saka ganami nalulik tuktis hango sa kama nalatuin na kanyat mo yung mga nakabinit kami Nuwe kayo sini, nikin na kayo tuwa dumi. Matnadaw to hayo lukat, naling tuin ang nasak mi matabwa usi kakukutaw.
1: Kuyan na mi, tabaw ditaw.
0: Bye.
1: Tem ka daw. Okala yung kasumakan na mi mat, tunga sugi, naki okala vi, kinawi.
2: 922, may okala yung Royal Bank. Aglag wika ka matabwan na ikalong ni Okara yung adyuan na siyo yung ulakul. Hello?
1: Ulati ya wako, adyuan na siyo, ito sakso yun din.
2: Fire me to need the katarawag. Taan na kalu na yak to ako katang mo. Tabwan na ikatagaw alayan na ilisida. Kuya kaya mayakak si wulak pa me. Nuriakuruga. Amma ilakurungit uwan nitong asuk titakatang mata kangatuin na limatya ilagituin na tiya mirak kuyan na mirak pagka ungadlo gadlo meri tusagubi I love you unik kakakduk kuya katakaw migabit unik kakakduk niya mayunga pigi ako takaklunga 1966 pami teka ni hakik to karaw si Mangmat na ikisiksiti siya ipaw kidlugo at siguro ulak sunga kaya siguro ulak sunga kaya teka ni tawa ni hakik to aro kidlugit turatukot teka wa nunakang wali sakang agot tunguyok sa tiglo ama kakoktaw lukitakwa atok tagurumit hakik tok siyotit teka ni tema na ikisik siti sa ipaw tidilugo ingusok diwak taro si mawutakwa tuan to may police taan na titik kako nakutuin naro to siya mayudlo tautong nikuidlo ikaw makko katang ming matatamatuminga teka ni tema sarak sa kaming Toronto May Police ko 1967 ngutilugo man na 2026 ngulak to ni pila ngayon naklutik ang usok taro ngayon naklutik man na mutikim mata takwa awpak to ni si sakang ako sila si Mayi awpak to lutung yak lakakok tamig lukarakat tiyak lutik ilisak na kautik iwak lutik takul lukit takwa 24 ngaksok lutik ang musok tak turok si mang mata Stanley Cup tak turok pak lutik manit siya gururok si Mayo kasiya rurok si Makiya 1993 ngutilugo sarak siya na o yagamik sarak siya na o yagamik asida 1993 ngutsarok po takwa piwiya o kataktuk asitin ni Nike 67 pao tidligo tayo mga ni tayo masarak sarok si Mabot. Taman na kawi mayaw ni Angman. Ama

Tungasuterti, tausun e. Kulda mungutiran metilita, kulda ngoyo. Ukara waktitina. Kayustikkan na naratibu. Mana. Tusakan na rasa mikisiani. Tana ilanga nidliati tuminari gaku. Suka mo. Inaukatibu. Idu versi ora tamata namitwinna kanga twinnakku tanna nichat kenam nanga iqqaumagi lutibu tamakku inuqatibu kayusi shimajuin tunga sutteretti kiseni kayusi kunnami uqalaqartittina tanna nichat tumayara nichalortillugu ulluqattiarta

0: таанани цаагатаарту тураартегатаартву илеератаарсимаюну таббани ангаагуйуми инеокативу эққаумагиттиақаттарлаву мааннаутилэрнигатта оқаалаартиттинэрму тунгасулоуммиги кинови накиоқаалави.
1: Hello, Jack. Uvanga my question over. Atuami ukaiyuma. To some of two tokaina. Nidia tegatamia. Unit take in your unit to King of the put. The rest young put. I'm not going to see a cow. Ida and go. Much well, Mami saktin na suru yakta ngayukuru tikidas tuti akuni yakta ka tapang mo ang mga kurak tunga takuna surak pa yit amaro tapang mo yakta ka nunabuk mirima na akurima tengal good morning toy makal ato am yuta kinakoy kiyagin na good morning, Udakuchak Tom Yam Kinenda, Jamie, in the meek.
0: Koyanamit, don't you learn the kenner of it?
1: Yeah.
0: Tem Kado Mana Kara after dinner, Kayusibo, the Mona Kuliko, the Bow Tiromagovi, Ibidangani, Kawayamayani, Dungas Tapusi. Una titiraqtibu aakiila naqitteeyibu uqaalautimi kiuvaddeeyuga ruo autaqqa kennagalaanneeratta atuinnooruppi kinuvi naki uqaalavit
2: uvangaqinne
0: tungasugi
2: hai uvangamaani kaikkaqeerukangittuaapimmi uqaalayunga sevullapaami Josephine. Kine napani kuri Josephina.
0: Hey.
2: Happy birthday te. Yeah, happy birthday te. Pagod do kate kurong nato. Hi Josephina, happy birthday. Have a good day. Tabo ko te pagkaroy na kulo kakikita ng zombie te. Nakikita ng zombie tu. Idaka tabo ko te kaka. Hi pagkate yung kulo Livina. Tabawuti tiya kasi timiw silo. Naraturimat, idisak si Yuidlo. Tabawuti tiya kasi aruami kay naratuy. Largami kay narapat, idlokuro kay tusavi. Dora, ama, si Yula. Tabawuti tiya kasi nukakulugalo ikalun nito, Lina. Tabawutin kagin.

Look, tunga surong migiti ni pibut tu saksa urok tildegu CBC ukiok taktum na raw tinga gutamanga ekarung ni. Ukak tiu yunga Toby Utak. Tanaru aurati ibu Jamie Itorchia. Udumi siti peri 15 urok tok. 2026 ay pang urok suni. Tagpa udumi tu saksa uniak tun. Inu duni tagiyak sa yok ti duni udumi tu saksak tus udumi sakiyak ti tinang mauno yok kanok nilaok ta tay duni yung kanwilingan na ang mga narang naktabo takiwa at anwak pakawi sa aglup tok inuk titulo kaduna titulo pipadleo yung katang naktunim Jamie Itorchak sila rin niya kaduni.

0: pit nekio mixano accidio restidosi
1: in tanna pile reagi balia si majuja bu 2000 motil logo titira si mallogollo akunealo pile reaga su si majuja bo amisu matani khumisano khano u khawsi gi yum naktabo te male tolo joano le palliatilluta no van nalo mutikita u si majugatta tawonga aula kunele u khasimallo talo lo kapita u si majuma nunak joali ma nunak joali ma bo te ma pigya kanne sili juva bo 2023 2024 mutilo tawonga aula kanne khaptuta te ma sakya ti musulang mijabo unno akunya lo pilre si majabo unno taku sauting musutta bo 6 me tamako ajile ri lo palyati lo ta ili yubo ila how you matte kalu to kisani ili yubo taluk jo ami utung wana unuk jo galu ni taw bane ni khili reso anguna sutti ikki nak twalo dilo alla deko anikhi khakhut program khawa de dawan jimi ulikattale the food program dawane deka yu khatta ko maning itta bisano ilisima yubunga on takki takkiya ila takkiya ngo summiyo ajilo ri sama yakutte ko tema unno tak takkiya ngo sulung memma 6 me tapani movie theater me khai so yi sima bo kin na twin up te ani tunga so lo se khai na ko se ile sine ta ku ma te akonga
0: ta na re e kalung ning ituni sakya titinak pisi sakya ko ti yuku ikya qibikun
1: e sakya ila tamani sak ila November ko na katakun na ta ko tutamani ngito no man na National Film Board kuno ikayutong si magama tema kasi ani unno takun na ako na usup kasi 6 mo ka tamani ikalun ni
0: tema o kausa kakao gavita ko nakit akitok padlerak tidugo pidyutigidugo tagyak sa riyo marirao si magavit kanoy mat pimmaryo va unikarto ang nang mit nikyo miksano pilo ang wakto inuy nikikuting at ta miksano
1: taman na karne pimmaryo aram amiso man na kawi mayabu kato tamakwa alam nikyo nyo bing minga si mayo akituyok dwaga lolotik akituk dwaga tuin na ulok palya lotilo taman na kapya na to kau iso manak to hanok le ilat ka niriting usulat kabo pero palya lo nga tao tayo may tumi si magama pero yaw si magama innam marim mo ikanayan ito mo ikayok tao lo da kasi ano ba si mayubat maan na mo le inna ula gama kau yung manak sa ulo nga lo takwa hano aula pa mga nirok di hano kinaw jakto alo so ngunin ni kinaw jakto inum ni kinaw yak talo ak pangito ni kinaw yaka ni tamani asun na sungum tamat ko alo kinaw jod sa tuwalo surli nikhimi akit kano ipigo susungum matataw akit to pala na nga kasi ani tapo ay sumagilugin sungo si inna to kailo nikhimi ayos sakton kato ni ila ikayuk giya ko magama ni inulo ta ni tihang ito to ako to tamat ko ami sano tapo nga limatya aking akit tuktuk tuwalo kanila kaya nga ta inulo ta nila katigilo ta ikayuk katigilo ta kisi ani ta ko gaba makubo maligali rinjuwabo upatin nito sang usupo upangali innaw nagsaw palyan na ano kaw yung manasaw lang itong alo, litha palyan lang itong alo. Ika yung umamot, tamak kuning

0: kayo si Sisi Mabunga. Taman na agjilyo gani pagganap tukko hatak tunay tako ng kinaw yani. Pilo takis yani uba ma kinaw yahang ito ako. Agjilyo gani pagganap kaya nga nipibo tusak tao nga nasa katang lalo ni nunak joano. Umati ganito ni amalo iso ila iso maging napatta ka ni tema agjilyo gani laki jubo ko. Inum ni sek na mulo kahat kuyin nangat 2026 galo lagluta tema gagamo tema galo kinaw yasta kahat talaga na ito ni inulo ta himat tau na kita iso magigaw kahat ako ni kita tema at to nak tumituya lang at tigas to kumalong ikayong atan na kumalong tema umatin ni ito ni malilong at kayo sa ibuha.
1: Kanok linigyong ni kakpita na tagiyak sa regye at uti kaktitilo ni tagiyak tunon inung no.
0: How you get kan na kulog itaw inatako at juliw ka si mayat ka ikayo si malakit to eh. At juliw ka si maw tas sinatwin lang ato kasi ani ibiw luti nitihak kuti tusak tagun na kuti. Kuning angis sa matuin na kaya tuon niya to ko. Inulot na kayo, katilot na nipibo, ang inasawon na nga. Tema, ikayo kaya kanilang nagtugo, tako na nga, gabamat ko na kinakulon ni tusang ngusot ko. Dito kayo na limang lota, kasi yan, kigatuy lota, tema nga, sang niyo na sa huwag na kata, tayo sumanilit, nayaga, aliw ko, tayo sumagilogo, ang manimito yung nakatalo ni kasi ano yung katalo ma ang ituto yung naglo ni kalo na mo ay ma maligalig to pa o baluhaw jaw pa ang naglo ni kasi ano kasi ano man ako temeto huwag kong nga ma temeto gato kong nga to go nitikag luta sang niyo luta tema katil luta pigong nakata ubang alagalo to yung nautilungali tema kayo sigo mamega ma inong ni ikayugo mamo ino khatik kani ikayugo mamo set na tungalo ningaw malungano tamak wa suka minihi akituk dragalo ba pamitsa ha gunne twalo ya tutillo isa magiyaw mata o kwa khay o kumay twalo mata hangataw ya ku ay hangata suko te makitu ga palya simaba mangataw balay lagta ang sumagumatuin na kumagong nito walo tema kayo sa iyo buha.
1: Koyin na may malaya o kausa karon na sa ravita kuninga isumaru tigiyang ni akik su yumatidlutit. O kausa ringitang ni o kausa kisakakanak pin.
0: Agaw galo kasi ni nilikan na kumagong umno 6 meter takriya sabi mi teka ni kating ngusok ka tatakon na kaya tulo tita sa mga nirilaw ta. Aki hangit to me teko nga upagun na to si kinatuin na teko. Teka ni ngusok pa nga unno ilin nita ilisin nita ko kaya may nirilaw po. Kaya na may kabi.
1: Ibita ko yan na may kata ko tao kadlo na titura ang mili kadlo na titura kunong. Bye. Koyan na mingo sakto titana malaya kaong nak Chapman o no yok teken ni Astro Theater 6 muak pat tagiyak saksakya riga yok teken ni riga lunigok teng na sanaw ga riok tok ta suminga tagiyak samit kikutuy na teatunga suktitaw yut ikagaw nakpangan ni tekung akpaleyo kakatarak pa akaw rangon na taulunitan na. Di man na si mawag to sang naraw mita.

Jerry Kin, singer ti lugit mamakton, tu sang nasak tabon. Tu sagak sanite mat udumi, city peri 15 ngurak tok. Takot isak si magit inu sang mit. Tunga suk titinang mata unuk sa yokte kani ikaluit square. Takot inu tokakut kang mga tasira titiangan ni titok titi vagluti parawag titi vagluti parawag tok titi vagluti akikangit tunin tako at kuwesu tikang na ang mata embrace life week meet tako pinaswa ko si rimat inusang mi isak si magit kut kuwesu tikakatang na ang mata ikaw matitina sugluti kuwesu kuyisi madluting. Unok sa 2:30 mi 4:30 kasung ningani tekik kutrin na tiya ako sa aktutung asuk titaw yun nang naktutito ko mayon ni kapit kapit akang nakpokay kanukya tito ko mayon ni lukya para wakto ko mayon ni lukya o kadlakat ka ko mayon ni lukya kanutrin na takuna sa aktang ni tekan nito katrin na kakang mat sa ilit tiya klusi ikaw mat tiyak kasug jumi luta takot kaw tamat ato katak tavo nuk kangaraw kaglutigot tay man na kuwa su tika katang nakpugun aksun tay man na si man nakput ikalong mute are invited to join Embrace Life Council for a warm cup of tea and fresh bannock to celebrate of Embrace Life Week. It will happen this afternoon, Tuesday, September 15, 2026, starting at 2:30 p.m. until further 4:30 p.m. at Iqaluit Square. That's the Elders Kangmak. That's outside Elders Kangmak. To find out more, you can call 975-3233 or you can check Embrace Life at inusak.com. Deman na si mabok takio at ano akpalerang ming matkawisa aldok tok inuk titulok kadunati

dulu pivalayu rekenerang mingmat pivalayu tigo piyarir semarir pat utang nak puguta sumangat ukaw sakang nang mat nikilirin ng minirilaw tatay luniuk let us eat otyakot

ulakut agelak ulukut sibisi ukau tetang epi belir ubang hausan utu takko atok tau si mamma tangi jokau tinu na bumaili ni atulaka jikoni amalu isu maalau te halatu te amisi ili ni ati tizi nu na bumi takko ngilai amisu igo nukwa hata lila umata ilangit avita ulu te auja nu na bumaili ni ati tizi katuja katika inga kwasi majun tai makasu si tia langa kalau amanga ili ni atulaka ni nu na bumi isu maalau te hatun da bani takhiu ju mesi besi ko hauje katta lau mata kena manga o khagani ta ko aula chiji sibulati o khata ju lo khikattani amalo ke bal qil ne qtul gaji ko katte manjingni nuqaqsi majuit ilangit abita uluti auja nuna pomele ne te chiji katte ju khati gingi naluna xilau tu taman ta ko ino khangi mata ikhanai jan amalo ang jokhang itilin ni abino na lin ni pinaswa ko si ulaw to mehaw si kartaw tay nakdominin kinakunulo haw si kay hatta kay hamanga ta nalo na tumilat to ting Justin Machet ta nang jokhang ta ila katuja khatigay tang jokhang to kalaw to ta ko amiswi tang jokhaw ti ujuin inno chi matin na gay tay mang hanwiling ni hamanga ta nunabunutang utilugo tay may sumalun nakdomituin

0: Ata, aber suktau til logo, du sag veganer lutigo, nibito karmet igluring me omit, onikartok til logo, natrasu neomixanut, siko, sarok til logo, ayon nakatarning and net, enoturuni, onikart til logo, to saner tavut, sarnagara kataklutaru, pigaro tigatak tavut. Tana tame kakak nunak jamit pivali unit okre mak tilugo tunga suk tilavo.
1: Sila jamit pivali unit ameli kami kakasoye lagunamu ani yuko tigujui kayok togo marikui takuning ameli kaku gawa mangini takua kakasoye emini isuma gunak jumi pideri jusini akiswiga kakaro amatago Trump amado inno tiujui senators katimavingi congress Tawing it jamatigo, Pidiganas Tidui, Washington, Takwa, Kagasau Yedrinamo, Pidiri Yui, Tawak to me, Uruana to me, Nred Kuita Suminga, Uruana Runamninga, Kagasau Yo, Imini Isumagun Namningi, Kiseni, Gavamakuni, Tabani Washington me, Asurum Naruti Yovo, America Ku, Angiokanga, Donald Trump, Sivurioko, Namasanani. Takulinga kaosa kanya kuwi yuni tamakwago isumaru rwala mata amado Democrats nguyi ayoktui buwi sangi naksami kiwko yidluti takwado matusima yumi ukalloti giyokata tiddugi pangnatovad liyaga tiddugi tabbani pinaswago siyumi tamanna avisimani nga narunegevo takwa Kawaso yedari yikunni ngaktuti hammaru gavamakkunni pidigayagi yovadliyaninga. Nigwannak takararami tiddi utonani amirigami marigassani sakkittikautu unnaguti kiseni sakkittikautu jasugu yongila. Takwa ukadlautigi yoninga Washington asuguti khaktiddugu kanu pidiginiyagayanga takkuninga hammaru nigwannay uyu. Tabbatiang ulit si Dugo. Takwa tao amyari ka kukino yadig yingi nigiyugi yobo kubagak tito niya gaya akilisamu akiliyutigi yobo ito. Takwa Federal Reserve muna kakto yu nigiyugi yobo kubagak tito niya gaya nga akiliyutigi yobo ito ni pingayon niyo dito ni. Tamanna sivullok paami kubagaya gaya ko hagbago pingasurak ito. Akitawak padlihat tamniyo yu katamat ito na sutidugo. Kisya ni taman na namagi akataw tigun niyang niyo sa yu hamiyari kakwang iyo ka nga atoktaw ko yang inni. Akitawak patigo tabani 3.6% mitidugo man na yu. Nido ka nga tasyo ngay katatitin na rebo ka nga tasyo warami kaktayo rin mi tekani Lithuanian. Sila ko tingani, takwa to narunegele ko kaktitibiyo katinang niyang matago takwa na ito kangatisyo nga katatitin na kangatisyo wala na kaktayo rin mi teko ni Lithuanian. Sila ko tingani, takwa to uruwayan ang nagaybuwi kaktitibiyo katikuti ikayosokto giyadalanga yu Ukraine. Vilnius, Lithuania, na ito kangatisyo ko tingi Katatitin na kuwi kangatisyo waram na kaktiyulim mi Lithuanian sila ko tingani unwang urokto takwa pikaman niyo yu sakit ako udlo urokti na guru ni takwa nido ang iyo kaw tingi ukarokti dugi kaktitibiyo katan na kaya nga tabbani katutsa katigi ngujui nunari nga takanigiyani ikayok sugad na niyakti yu tasuming nga Kiev mi government riko kaloku nagkajoli kuyo mi taman na kangatasyo wala kakti yuli katatito na ma 60 miles ubar 100 kilometers pingan ni nga ni nunadak juang yu ang iyo kakuya ni Vilnius taman na kawasak toro ko taman na kakti tinyo yu marito bu ukadato kalokti dugo nedo titirakti nga Mart Ruta Nagkajong yumi ukalaw tiddugo takwa kaktitibiyo katan niyo yui kanitumi nido nunakutingan narunegibo Russia ko ang iyo kang Vladimir Putin asoon natmiilum magu amaru kapi.

0: tao trình lưu gô tung nga sức trình lưu vô.
1: Ê, cú lông. Ô văn ngài nhìn mì kha khá khô lông. Tập phá nì. Kì kết tập lưu nì. Kha tăng nì kì tập phá nì nì tàu dư. Tập phá ngạc tung ạ. Ile ekalun nì ngạc tung ạ 2013 nì. Mà ngạ. Áo la lao sư nè yung ádu ngà mù. Nú nà kà lạc tung ạ. Agagun kulin man na adawami amma inulasina yunga talavini seulo kikito lolo amma kanutu akumi paluani tok man na limatusina lokto kemi inu vigilaksina yaka talavik so kaima angyok kakalo ilakaila nultaulasina maka kikatok yung palagin ni kutya ka lang ilin niya kaya katalot sila nga 1967 ni aw nalaw sa ngayong kutya ka lang ilin niya kaya itong akago katong 13 ni kaya mali kaya na uti kama ang alakamay la ila aw yaw lakay man ila upang nga ngula kayo man, mamayan, upang nga ngula kayo man. Ang akat talaw sa mga ta, ilin niya, gaya kayo gati kutuwa kayo ni, kaya mali ang kalagama, upang nga ko, upang sa kutuwa nila, kutuwa kayo, kutuwa kayo ni nga, ito nga. Halat nila ang nga, kikita ko mula sa mga masunaw, wali ang yaka, kanong kami ni, ila vulu te ko pala vinyo lima anu tumini kikatok yang minyo nakalilaw si mabugu tay sumani 1960s ila tay sumani
2: ase jose ma kalak tomo angi karaw si manak pe tay sumani
1: Asi jokse ma lakito alam mo sa ulo. Aula kitaw takugo. Ilin niya kaya kalakati ko kutyo akala mo. Amma, aula si manin ni ang yukaka ilakalo nautaw tanakoy. Kitatak lo mo. Amma, kawit talaga ko nga ang kisa kayo niya madye kubi. Looking now you can cook up top out and great aula out it out Jenny no like I got me take some money open the honey can you see a couple of someone matter cook up top down in your looking aula out it's a car on it yet to get take some money atau tik solo atau tik kalau ya to kena kan lima palo solo kawa makku aule kini ala kayak mau ubat kini inum ni kan tuin nak dia tidak kaki kini lagi angyok kaki ni ang iyok ka bukisyan na ang lukyo katalaw sa manikaw mata aga bakamin ito tusaya kay ang tulo kanulimalo teko ilang pilo ato sulo kay palabin niyo manikuloy kay mag ala tusak si mam ni gama ilang out no town dia tulik tilogi ala ini ilang ni inyo katibo ila bolo kay ila giya katam ni kumini ika yo ga tuti tako ubago ko ang yakaw nila ni awla tawya kamata ayaw lututi kay

0: تيسو ماني تاكو قلونا تيما غيو كيونا غطا ويوي وباتو كي تاكو نونا قالا بنيونو نوتي ياتلو غمالوكي أتاوسيا منيتو مقواتي منيتو تينا سواكي بالاي مني كينا تيكي قطاكو كي غابا مكوكو نوتي ياتو كي كيما تيجيالو أولا تاو قطامي كميني ناسي مبونا
1: Ino sang mek asidji katak tu vinari te sumani nu naming nik nu tau katak lutik kimi yak tau vak lutik lu oa ikwa sivurek put ayung itu vinari sang iyu vinari
0: imala kaya lu sang iyu mini te matau asidji yola simami mat puwal lo katang no puwal lo Jualau kata lawan mikun yang mata anak-anak di ilahi yau law seman yang man. Kalau nangano awlak kita watu ki hama cami ilangi takkiya sani, ilangi akkahu kasani, ilangi ang alaw sema balen ini makiki puwalu kilugi kalau nangano tau nutau kata law seman mata ubagulli ang kakinitay yugot at atagay la suli o mayukulo kilogo tayo sumani sukoy sukama at atama kakatuni nga tatolo yakin kakatuni nga miti yuminya hulo yung kakatolo man kay ang kago katusaw niya kung ataw sumilyo niya walo niya makaw niya panukya Sukoy suka makakatun nga ata ata masuna ata ata mapisiman ng mga teko ila nukaka nukam na ilangan nini o kayo nga mamaki kigwakta kay lausi maya nga tayo matau kay kutamo kigwakta kay laki lausi maya nini o kayo nga ma tayo ma pubalun niya lo At yun ni at bigyalaw siya ni Ma'am Kasi mani ilalim at kinasagulutin lang.
1: Tamadya ko ro yarong matay la uvagulo nukakliw naksaw yutigot nutakakiyaw yutigot siburitin ni atok tao ni Kuit inusang minut an niko tao katak si Mayut kawilaw si Mangikarak lutigo Pegok sa vigi katigo inusitin no aktuin ni kaksima katang ming ma temari la inulutaro ayurego te kaksima katagata kinatuin na teak taman na aktok si mang ila aktok tau si makatang ma uvatin nun tavare inusang ni atok si mayang ni kanok ayurego te kaksima rok si mang mga pilunit unika kugarak lutimika
0: Tay mela unikari yung nakakataman na ama tay mela kukyara lama ilinyari katak si managakataka na kukyara lama ilinyari katak katalaw sa mga 1967 mitawong nareokto nga akago ni pingaso ni tawa ni ilinyari katalaw sa mga ma ang akay na pagkalaw kita upang nga ngulakain man tay ma At suwalo, kuya gisuri ka ko, tao nga ilin niya kaya katang na kailaw sumaya ka, kisiyan ni kakilo ni, ukaw si bu, tak ko si bu, ilak ko si bu, alam ko ano ki bu, piyong nakatalaw sumang, niya kayong nakatalaw sumang, kikuso, kaya man nakikulupot, ilak ko si bu, tak ko si bu, ukaw si bu, Ilin niya katalaw si mami na kikutaw ba ni ima ilang ni yaga si mamata puigok si mayak kaamisogok si malaw si mamata maan na musuli ilang ilip pala ilugi kaya may kalawakin logo sukoy sukoy maaswala ko biyaga katalaw si mga kukutya kalong may

Jamen nej, jeg er ikke har vi mig kun nytte af det, men jeg laver sig mig gama. Amma inden jeg kun ikke selv lager laver sig mig, jeg gama tage sig mig. Tak og inden jeg makro mig til tæk og nogen af, inden jeg tager gama. Har vi mig lov og ejpanga, ejpanga har vi mig til at nage. Nej, jeg kunne lov og tabba. Inden jeg tager lov, jeg gama sang, jeg lager mig tabba, bilav sig mig, jeg nytte mig. Tema kau di magun ni tau tigi jini ni uga ma. Ima la gyalo. Api anak tu me kau di video me li lau si maga ma. Kau di alat tu alo yunga kapi an su ajo alo lunga. Taku nunga suna buka tu yau yunga. Tema ita lau si mabui. Wah kap. Ima kau di alat kama kau man. Kano alulik yang ini ni alhamdulillah ini ingat tahu tiga juga paling sekun isu magalah waktu ngakapi asukil ngak paling sekun ni orang isu ini tu agalah ulung alah kano alulik yang aku malunga tema tema kaji si kita nak tiada lawas malak kita mana ipinnya dia lagi lawas malak tak tiga sehari. Apago ko sa alay kay maanigo ko luyak patto kay na isumagin na sukil logo. Ang masuli ay pangago, ang mapingayo ako kay masuli inugun ni kasat siya katam ni ko si magama. Inialong pityutigin lo, kawin magun niya si malunga. Kay ma asuila inusaka imala kay ilisayyo gamalotay suman ilisayyo lilaw si magama. Ilisayyo gama. Kubiya kikungi palaylogo ikkamaya ka inininakko yalakto nga sukay malo inungi ilangi uban ni kini ko tulotot piusakon niyakto. Tapwali tayo na ito gumatyang ilang tayo na gumatyang ilang ha. Kangusuk kya palutunga, kapya suk kya palutunga. Uwang ali at yung ito alo, yung akano ito alo gamakya inaili ngayon nalulila si magama. Kitong nga kalutunga lo, kitong nga kulukalo, mikiyo kulukilogay. Ay pakatunga lo, kaya mali. At sila, inyong sikat, kangin nak. Tuhalo langan. Kuya sugun na iliyo halulong alo. Isu malilaw si magama. At ito nga eh. Inmini ikayok daw tigi alaw langan. At sila. Kapya sugtual. Kapya talo katalaw si magama lo. Mano suli kapya sug. Ulo yusu galo galo at nga kisiyan ili. Tukisi si malak. Kung nga, balay lang kung nga, sumakapin sa katang ni kong mga ama. Kaya may ilima sa tuwalo-galo at nga kapya sa tuwalo-galo at nga kayo sila at si magama. Ay pagayo sa kaloang si Matya nga tako yung nikulo kasukan na inusok tulang ulo tilog-ilo. Inusok tulang ulo tilog-ilo. Itong nga kaya ko, pikanak si siyong mata. Inusok tumulo. Pikanak si balay tilog-ilo. Kema kesuman yubo. Asula 1994 mo kilogo. Inulago yiko no kama ikalom ni Anya Bilya kama kema o kawiyaw si mga malo ikanayak din ako ubang at namung nakatawa ka mga man ikayok pero kung nam niya lang ukuno nga imeliyaw si malaw si mga kema ngon ni inyong sikya bakulong ni kau iki kagama. Nalini nalong ni. Iyo yung nakuluya yung kau iti kasimagama. Inyo walay loktilonga ilaw. Ang ili walay loktilonga. Kaya ko nga uti ko malunga. Ama, kaya ko ilin niya ka mga kapalaw sa mayaka. Kuyo ka alam ni kaya nakulula sa mamata. Kuyo ka uwan mo at yukyakto. Tawang o

0: ni pinasyo ko siya nung ngungin ni pinasyo katalaw si mga masyo kay maluik kanayak siya katalaw si magama. Itbi ato katarawin. Tamak ko ni nga ato katarawin. Kau yi magi. Nakavisay tapaw lang nga ama atanita. Atanikulutta. Yisisikulutta gutikulutta. Pisimay nang atigot. Kakao ko mainugong ni kasakatam ni kuyo nga akaw siyang ni mahato nga. Isa magilaray ako. Kanoa. Imatigyalo taba atanigod. Yesus si kulupo. Uwat kiningin na to. Nagyawin na katigod. Pisimain na katigod. Kangalima. Kay ma at tanak tuwalong may katam ni kuyo nga. Katya nak tuwalong may katam ni kuyo nga. Suna pa na yuti yaw nga. Kau limang itong atay suman na yuti yaw mga makina mulo ni. At ni kulupo. Pilari. Pilari kulo. Nayuki narati ko, pisimahin narati ko, pakin narati ko, inututing kati ko. Kapien ak tulialo kalaw ako takba. Kema pisimat ki akong narati ko. Kema tana. Ilikan niya kaya kalaw sumay akong suro upin mo. Iyagin na tiyang niya tukulo. Kema inuunga mana mo at anita piyon ng niya loani kaya mapiyon ng tuya kong niya gawi ayulok si magawi at anita tusya katalogi at anita kinyo ikayak taong naging nga to sa tuti
1: kaya namik pala yun na tuti kaya namik tapo na akong nasa kabimika
0: eh. Kaya na may tao tapo na ako kaya nakatakawin nga.

0: Hyen mi dan Isabel apersun narsilav semangmat arwami umit mi kakakullumit dagona qavavaq amaruinga takwa umerjua kuro semangmata atornerilav semayer minit unikartillugu tasuma dabiu yukrup apersun narsilav magit tusaro
1: umerjua mi tungasaqtaroqassi taikungan New variety tools. Tamat mo mixane o kausa ka lang ni sinun.
2: Beak inalosi umerjami ikimangma ila ten atok tanga. Kanang talo tini suting anikay lang nasini new taro si maningin. Takwa atatangata agkakumin. Angayok ka nga ta tabungang ito walon tabungang ito walon li angayok ka nga li tabo tabungang maskalit walon naman. Pinasyasokan niyo upirin niyo pinasyasokan niyo kasi ni tamangon niya nakalasan upirin baka niyo tabungang ito lang tabade si
1: I have a doctor.
2: Uvagul daak, inyo niya kaktin na ta. Yung taw ni kong tulalo ka mali. Tapo, ikum maakta kong neki sa tifuami niyo taro sa man ng mata. Pimi, talo ko din niyo.
1: Umar, tuwag may ilaw kasi, o kausag ilaw kasi, o nikagalo sa uktana. Tama, tumamig sana, o kausag akong nakpisi. Unikaw sa karunak, pinutaw ni kuningin, no?
2: Umerja me, tutigilak tatin niya.
1: Tain na. Umerja me, tilyo si unika si kadlang na kasi tamatumamig sana, kanuin na gilak tatin nilo. Ukaw sa karunak, tay ka ni, nambag kilo ni.
2: Tain me, takan na ni, unika katutuin na sa nililo si te, takan na ni, talaga ko tamilso di, umerja me, Tetsumani atoktamani. Kallunangu gamilje si kammalasuki. Tepunga gama si kallarangmata. Tepunga si kallarangmata. Uvangale atasoktamani rongi karvaktunga. Tenneile atasoktamani akta. Mittimutering meilamma. Uvanga si kallarangmata. Emeide uraktuku. Katagjaktullu. Ammar qilaw jaqtun kumyaq tittilut kumyaq bideerum tenya umeqta amma uwanga unikkaraw kaqtir kumnaittum
1: qanu ilyaqsusti
2: bibikilawat tay meeling aroqtu
1: asukur
2: tumma shukti tawqtaraqpugu nirati tawqtutaru neemi tayyem qaytakanunga qatta tumma kishanu

0: Minak pa ilwa.
1: At suwaro tako minak to. Siyordo no na misyo ni o na ni siyordo kaldo na ni siyo. Kajang aktuar siyara mayor. No na mi upoyit jang aktu.
0: Hey. Kasin ito ba kalagay siyo ni natin nga?
1: Ah, maulto ka lang mita. Pingas. Pingas ang dukiya. Kumagdaw di ko kataraw tuhod.
0: Kausik sa karo ako na nagjumil yung ako yun na may apakso kong nakawag
1: eh. Ako yun na may apakso.

0: kuy namingin na apikso ko na yung taka atwin na orang ma tanat tao sinag sao narang narang may gatigo iglurang may otolo ni tanat narang may labote
1: tayo may la sinag sao tamang at karukti ko tusak sao niya mamana unnuk tayo may tanaw ni kang nakatao tamaw na unikalok si mga ituk nutatiyak unikal ng ruk inyuk tapi kan iglurang may otolo tan atakatupi ta awak tan na undoy na jangin makau si maniak pasi ha tapo na sindek sa utiko unikang na mat takiyo ka lang utiak to nilu temay mat tapo man na pigya si utapo na tapo ng kulano da kat kulano kat nukar na to tapo ka may mining unikang na man
2: na unikaw sa kayo mayaka nangyang nakitumay pila katilak si mayaka amisyo tangit sugo galo tayo matusaw mo yuto ka ulo si magama inlang nit piyo maluang na rok tan perko nga yuto wag tuto ka ung mat yaman na piyo maluang ka alung na si oklo tayo si malinok yuto inlang nit piyo mayakak pala ang mata ulo matulli iman na kinaw yanik piyo mayakak tigil ang mata tay sumani to kaw di lugo kaw si waktu to kaw lang man piyo ma doang ni arugo aksyo ko doang na pero nga dito kaw waktu to kaw lang man iman na nangyang nakto arugo doami pinasip na doang ka arugo ni taman na go pero nga dito kaw waktu to kaw lang man maan na mo tikit lugo kusaw matiyang ito ko tayo man na ito yung nakakang nanganik nalang ako sa katangin man tayo mali nangyang naktumilil ako sa mga magama kimak ko liksak ako mamun akso ko katawa wala akong magama tayo mali upang aksakot sikun na tiya ako naksuni nangyang nang naksaw nakaktawa wang magmat ukiyo ka araw Diyos yung anit, nigdesok to araw Diyos yung anit. Sikun na tiya ko na tiligutan na kuwaksa ka lang na sa ako mga mat. Inna to kao na sa ako yun. Mukaw siyo bang mga manilag. Iman na sikuwalan na ko na sa ni. Kajo jaw ya reaksak. Uka ko jaw ya reaksak doon ni. Udlog ko sikuwalan na tiya ko na tiligutan na. Kuwaksa ka na nakaktaw takpang mat. Ang maluog pa rin sa uwang. Tayo mali, upang nagsakot, sikun na siya akong nagsadugo, ang magpakatakaklo nga. Kimigay yung mamot, kimakuliksakta ako mamot. Tawa nung sinangan, sinali akat na suyal ako sa magama, inutuang ubakso nga. Piyon naksigak ko sinali akasung nak. So kaya mapiyo takatiyak tita ako at takama. Umiang ngaw na kaya gatirima ko nga ay kiyo tinik. Umiang nga katiyak at takama. Ammalo ko kiyo luk tita ako at tangitlo nga. Sinaangalo nga singimat. Innawlo ang ikalo aklo nga. Tabag sa to ang uyuk kamatak ko ng ilan nit. Ang ayok sa paan na yoga matag ko ng anukan nit. Sinari akat takasun na yulila ako sa magama. Magkuluak lungaw galuak. Maan na upadli magkuluak lungaw na yakto galuak. Tayo sumanil ulaw itaw si mangin at takadlo na anun. Pinayugun naksisari ako sa magata. Tamag ko nga pinaswagat wakigatiko.

primary angummik pekatakaklunga upaktawrak si mga maila sinasiwa sukarwak tulunga ima kawang niyamat sinakawang niyamat taman na rusahat tukuludu ni nigilak tuksaw gamitawa nangat katingmat angummik upaktawrlunga ima taksiwa sukarwak tulunga piyon nang nilima ka lima dito kimakayang mapagkaroa mo natsatakakon na ito akpatamani nanituin na imakta nilo ni ubalo ni saan nang pigiya ka sugayak nung atamani imakta siya ka sulila ko si magama upagtaw ka matabang umit utok doa ni ayawang utok doa ng nakaigat ayawang utok tiligo utok doa ni tagoksaw yung hangmat kanilo ang itimitaw na ni taman na nangyayang nakso ni saatso ni kadagay tinning itamag ko atok sa yun na rin ang imata taan na rupi katigilok taka sa atok sa yun niya ulo ni kaming ilo awra yung kuri niya uyuk sa ulo tig kaming awra yung kuri niya uyak ang amig kwaksak nangin naksa wala akong imata makunang nga tuwang mi utaw yuto kang ni maanilig during milik ko sa kalawang migatay man na paanilo tuwang mi utaw yuto kay kimmeriyaw yun awra yung misi utaw rok si mangit yun narunak sa ulutik awra yung kukutaw wagtunik ang marunang yung naktumakaw yung mangin na sa ulutik tayo man na ito walang mata awra yung siyo ko tao rin yung yakangamig makutigo na ibulak tugalo at igudlo na man na piyok to kaya katak sutik ang maro sa atukuok sutik katak tayo lima yun nak sutik kalakay tinig ko kasuk padluin na maritya katagun nak sutik iman na rok si mang mata kamuk sa katak tiluin tayo malitaan na awra yung siyo rin yung gamit pa katigaya ka tamaw na kadagay tinig ko kadagsuni sanguyak suni yung galwak nangyayang nang mat kaming kawa yung magamit inyong mingning nalat yung mat tamaw na kadagay tinig ko kadagsuni ungan mo katigilak ta kataon nga ayaw lang yun tapabali paano chubang miyot tuwang may tatukaw gata awra yung siyok pang laungin na tali maani tuwang may nunakalaw si mga tali awkang na itamag ko sinasok mo ito akad luti ko tayo mali kimik ka luta ko kimik siyok at kari niyong inamik kimik sinik iman na angum matilo agada yasutik kim mingin yo agada yasutik tayo man na chula ako si mang mata inna ang isutik lo tayo masyo ilang ang maluwayan nagkutaan na pakatigilak ta kimuksiyo katigisila ka ungawak siya akad yung may wakso kisiya ni si wudliyo katagayak saklo nangyayang nang mataman na kuwak sa akad lugo magkulo amudlo ilang nung asiksiti ako diyo mila ako tugo maliksa ka ang tayo ko inga kakso ko loo yakatak nung tayo man na ito kama nangyak to yung tukaw ko malo sa atik ko ko daw yung mga itiak lo tapos yung asiksiti ako diyo mila ako tugo inga kasing miga man na nga ujaw nung atabunan ni koktang ako sanguyang ako nila tabuna kami kasatuk ko siya lak kami kamuti kakatak suti kamuti kakatang matik katak simatuti kami kakatang isimada kuru ak suti siya kami masatok siya rin yung inyami ikpayakin ng mata iman na katingay ng mata kami katakwa nangyanak tumila ko siya mga suti iman na kawin mga tiyan makasugong mga mata kami kamu dek kekadak si mandur tayo menangit kasi madaha kuru aksu ngakim mika suwila katagat sakiwan

kidlong. Tayo man ito, kagliga do, akto ko taman na kadirin na ingok padliado ko si Buna kataman na imakungin na latarak, sumakakiyon nangin na ma.

tukuru tay naw ga mari yimun hakika debik joxtum tay ken hakillagama ak chu dabba roxima wo qimme kay bu yogal wax pata u banga kanu ngillagama tay man na cede roxima bu tabba hakika ma bi khatiga tawon toxtuda ak joar xugo yiman ak xugo bi joam ma xugo inyo neeram naga tabaxaw yigal wax sugu ak sugu bi joom ma gi doxtu ngon doxtu la bi joal ak sugu kisu ku ta xayang inna ma kisu mi tigum ya xayang inna ma sawing mi joon ne tigu si jare xe ne isu ma qaw ngi tiaram qim mi ke ibu jaw ne aga sugu tiar ak sugu ta ba ibu la xpal li ayok ta man ne ipi uta ko tikka sugu xay man na igli wad li ang mata kamuti ka tiksi wad li aning inyo kami ketawa tutu inang na edak pagkatab isu makakta yung migo ma mataktid lo akaw ya kalaw kasi na upalo ila ibu yaw jan ng isu ting tabba tawa tutu inang na edak sugi pekatika do tawa man uti mo sa ata inang kalaw akso ni unga wakso ni uja ko su dito inang tuksaw kami kaili tayo naksun lukim magkatabu apokta wadliya silak po na matumunga ibu wadliya yaman ibu utako di kanaigi wadliya ngin na kami at tiksi wadliya ngin na kami ikkokta kasi wilaktaan na kimi manailangan apokta o silak po na matumunga ibu yaman ako bibigjua makasigi aksun itabba iman ipi utang naik di luar ni kamu nangik juga luar satu kudu makin mikir nangik luar mata suka kamu satu main nami aku bersigi aksu ni anu tabunga isu disigi aksu ni taman ipi utang ibu yang ilang tak cuma unik jika tak kuyo aksu ni tahu nasanya aku unga sigi yakut nuting mega mitahu nanga ibu sikadeng mat kami magkapiyaw ng isang aksuk tiliwit pagkatiga apote yaktul tarakto tapo apote yaktul kado akad yun na nga ujaw sing mi kami uwan nun sa atuk ko reakto sing mga matakim mingit ni ulo ni tayo tayo ka idyo ni kadagay na kornang man kimingit katangin na sing aksuk tulik tapo nga uwan nun apote tulik tapo pangoklo ni tamaw na taman na kanigaya ka saan na gulong mapangoklo ni kailyo ni pisugbiksaw ng mataman taba kakin na suksi mayaro gilakati kukuya na ito inalduan at takalua bugli ilikasi mo yuksaw yung angayok katin ni angayok ilail tako ni nga ilain nang ni ilikasi mo yuksaw yung kamu tersertik kau dengan kukir diku kesunak kutak-kutak tamang menjaga di gang mata ipi utak ipi cuy nak lukai iman nao na jengwa kau guru aksunuk unu de kamilu unu kuni tabanik lang ni aksunik nyuna reilu tapi kakadau duti.

Himuksa katta katta di tappi ka gaddaare ulluti. Piisa kasuk gumatang magitabba taman saannami akitsi kuluugalu angmat. Kabbakti tikasuk simayaru gilang megattikku. Nusuk padliana suklutikku akikditi padliana suklugu taman nasiku. Nusuk padliana suk simayaru gilagattikku. Koyana tuin nakayang ngwala galo aksugi kamutik ka at siksing matik tayo may tamato mga ibu ya ako yung tutik tao nung adliyo ting matik. Sa ato kurung mitaman ibu wadli akaw mat so at ching ikkalo ang matik. Asuwi da pisa kasuk si mayaro yati kumasawad nung alo. Kimeno asuwi da nusuk tutik ko pekta ko. Kakita ko rugi gattikko. Pita ay nakatikko taba. Kakita ay nakatikko. Masawa wigdo akso nga taba. Masawa na kado utsa kailak sugusu ko kayo ma. Ima akso mang ito tukaw na kam. Utsa kakaw ng ikalo akso ko ima akso malunga tayo ka ni. Kapiasa wigdo ang nang taba ni utsa kakaw ng ikalo akso. Masyaw na kaudzak itok siguro kakisimada kama. Sibukto kasi tingin mga roon ni Siokam. Taganong nga ukan na kumadakidlo ni Taba. Ay, we, takan na tiyang ulak kaguro ang mat. Takan na tiyang ulak kaguro ang mat. Pigi aksari lo ang ikunugli. Katibadli akaw mataman na iwula akpadli akadaklo ni katibadli ayok sa alo akso ni. Taanong nga ito naksamot. Piliksa kong niya tuwin na tuwagalwak, pikaok tukasi doa mo, pijuma doa mo, tayo ka niya pekwake ko yung simulila ako si magandong. Taba, takanong kayo si tuwin na kumatakalwang mat, ubang hali, ungamukan niligayon na sa nga. Kuwak niya aktualo ningin ni John no kaka, kawayi magakit, unulakso nilo. Kuya na ang nili uwang apingid nung apakatigalitaan ay sumaksong niya lang maasyo ilag tung nga nakbigay yung nakso ko takanong nga awlakan na kumalaktyo galo na baka muti kakakito ang matik piyon naksito ang mataan na apakatigalitaan ay sumagitya ang nakso ko tung nga nakbigay yung nakso ano ka kakuhang niya to niya lang mata ang ikamu awlala ako si magamu. Tama ko ay niwa atok lugi siya kay ma sa tukulong mataman usid ako nung nangyang nagkanang niya rakso ni man atok sa mga tibad lang niya atok sa uyuga lang tapo na to kasi wala ko tigikan niya atok lang sa matlakpaka iman na piyo madawang na pero akit yung tawala ko siya huwag nakaktawang mat tayo may lita kasi gilila ako sa mga kuibuyaw kasi tiyala ako sa mga maiman na tay ko na akpiksaw tiyo ko iman na inyong itutukaw doa dila ako si magamatay ka ni. Pitakang itutukaw lak tiyo nga pikati ka uti tayo nang niyaktuksaw dila ako si mayuga lo akin magkatabaw gulo ak tiyo git. Kisiyanip pibiksa kakulong nakamatabba. Tay sumuna lak ako si mangitlak po. Taman nakawajibad ako tiyo bigdo ak si mangmiyaka. Iman na pinaksiniyasato yung nakitidlugo roon na piyokto kasi doang na pagkawakit yung daw doon na kaya kakokto. Taan na utala ako si mang mat, taan na kawajibad ako tigil ako si matlakag ko, tayo man nga lo, upe ko siya tigil ako sigo. Tayo man ukaw siya, wag tutukaw siya nga kami. Tahan na tayo man na kotlang mat. Piyong maluakalo ka ang amigo, pekwaki magtutukaw lang mata. Iman na. Pinaksin niya sa ato yung naktadlugo. Akso ko lang na. Tahan na piyok kong itlang mingman. Piyong itlang mingman na nalang ikaw tigil nyo nilo, kausiyo magtutukaw kami. Tahan na kawajiwa.

Jangan sorot si CBC Dutabi Mik Nalat tu si Tanya ngobong Ulla mi Ay panganik Ami gay out 15 2026 Ngunti lago Sikik ngoyal 305 Ngoy lapitok Ulla mi Suli 4 dial rate Abatit makgok Akkaroy na si Malik Mata Suli pingyang ngalok ni mas CPC Dutabik Pingyang ngalok tu vini Ami gay out 15 1986 ngutilo ullo mi ami gay out 15 2026 for the alu yakaroit nalleu nak siu si male mi mata suli no li lok tin ngalun nit piga ngalok tu binik hai wai ullo mi nala langa yabut tu sagat sak ni kwak ni ulak tu mi sakhi yukuni Uhalok tu di luka si tak kaya pik tu saksau langayuk ni wak ni ulak tu ni. Tanda lu isu dimipat ulak. Ulang uka entuk. Itik si malok tu kain nama ju itak gua ilin ni adit. Katibik ilisak nilirajik ku ni pisimat sutit. Ilin ni adit sinik mit. Pisimba ju itak gua inui ilik ku si ngano lingayumik. Ulayu pilok tut amalo ani tik diluk. Uhalok tulang ang miyuk. Ako ni kalawakalo akin tiluko. Kaya wala ko si limari yak mi. Uhakin na kalawak tilukit ako. Ilain na nga tusaksaw lang ayok. Suli. Inwi ilik ko si nga tigot. Inwi kao yung maya tuhangin ni. Tako a pikok tuit. Nunavim mi. Atok daw siyong reyangi. Ania siyo tiyututik. Tamani ilin niya. Titsiyo ka hatamati. Ulayok lo. Anilo. Asingin nilo uhamitilo ko tusaksaw lang ayuit ilan na nga tusaksaw lang ayok suli kayo silak tumikaw pat kanoy nga kuta tusaksaw yung lalak misuti ilin niya tingi uham unasikin namin matiko pikok tulim aariyak ni amalo sunaw ningin nilo dahil ako singin lo amalo Suna mo atok daw suvin yung mga at unika tilawi tusak saulak tuit. Sulitan na isulim mi pat tusak saul titsiri ang alangari mo nga taksapin ni makho kasani 2 minutes kasani tanaw na. Sep, amirayout 15 ngutilaw 1986.

0: Tusakatsa. Hey, ino katike, lukas si wali tak kaya piwunga, sa kayo ang ayok kamaring. Sa kayo ni kawak ni halasi yu, September 16 ni, ula ko 8 o'clock ang pika at luni, piyak at luni lo 8 o'clock. Inui ni kawak ko nala, to'y hakitaw yat ko. Sa kayo Facebook page ng inui tatsiya, to hanun ni kawak kaya mi, at yun nahangito ako vi, hakitaw yat mi, e ko ano na lead, sa kayo lead, sa kayo pinasuting at ato'y nahalap to'y hakitaw yung matuktaw kong natun inom mo, ni kawak kasutun. Inui ni kawak ko na mayo, halaw tikko, tayin na liw, ukhalaw to yu, sikuting ato yun na ako at ang iman. Tusawtik ko kay lalako, September 16. Tako si tamay ini, inun nun ikawak tao na lakto yun. Kung avaw, kikatok tinga, inun makiw kikatok tinga, ang malumak ko, nun avili mami pirut si kayak tun. Halo natin to at large member. Kung avaw, kikatok tinga nun ikawak tao kumayot, Anthony Hauke, kutro miw, Nancy, tukka, swartro miw, ang malo vittu ye nasa kan sumiu. Ukko ni kuak tau ka sumiu yi nuna viu kikatok tinganu pirut jirai aktumi nuna villi maami. Andy Morehouse in Jomiu, Billy Kane tasiwak miu, Ima Limaina in Jomiu, Julia Cameron Sallumiu, Joshua Nathan Kettler in Jomiu, Livina Hidik uvekuntumiu, ang malo Paulo Sibon kutumiu. Inumareo kikatok tinganu Uto ka lao yung mayo atami o kito alakum sa lumiyo. Uto ka tutulaw yung kami atami iliyo. Apit suti hato out si alabi hakong nakibusis sa kayo Facebook page nga no Instagram page nga no luni. Ang malo apit suti na siya kibusis sa kayo pinasutingin mo. Nagkukmi September 16 ni kwa siya lako siya.
1: Mana uhalima hati kasih miyunga katibik ilisak niligayik kuni ilinit siyit inumarin mo linga unit adult ed dan now na ulayu pilok tut ilinit iki yawsu ani tiktilulu suli uhalima hati kasih yaka timiw hanungisya niligayik mo linga suli piguk tunit nigayawun na tunit unika tiluri inuwi kawi mayato hangin ni Hai, ulai juga.
2: Nak kumitan ya. Hai kuyol ila, oh aku nama ngata pergi jauh ni juga bi angila ogatta. Kangu nalar tu lor kalau waktu ni asit ika yok si kamu kangu suni langan ya siu kain naga kasu ngomak binasat sani asi bukun. Oh aku kain nasi jaka. Oh aku kain si jaka tan nailin ni ane Aula tau so katibik ilisak nila rin ang mong ilok ko si tigot ilinyat at sinik pigyak sa malakta misuwit suni ilinyat si hatta suni hatta sutik inyo ilok ko si ganuli ngayon it dan na ulo ko tingi akisok suwi takhi sukut nanilang ningit uto tigilogo awyal lagot Nacho yak fik makoy pigit suwi ilineto yu aki hatatu. Una, piusit hakti gu ni kaya gu natu anya siu ta gu natu lo pekoktu ni ilinya ni tamani kutuwa mi pigi alaw yu September 8. Kau paking uli paksu lalak tigut. Nitikti lulu uvangalo ilineto si hatatu gu tatsu mi nga ilineto haksu ta huli yung ikaktu nit. Dan ilinnya tau ninga ilinnya ning mo bijari ro ti taksi mang itu ni secondary me portu naksa ni tu me khofare ro ti ta ro ta ro na tu pingasunit de me ninga yok o follow ni pinasugalen nun ukku ing am misutik pinasugak me ni khanok su Pinasok na mata ilulingin ni sumusigay ako tiyo humato ako ti ilin niya tinikulo niya to tiyo ako na siya kso ni ang nano ang tinulo ilin ngayok ilun na ino tanaw katuin taka takwa emailing at ilo ko to kitalaw yabot unaw kakakamaya kasi bulipami Ani siu tau

0: tiki valle ya mita bungala patuam tusan na kami ohala lok si mayuna kok me suti sibune ago tusak tita vini we amini petualo motikita ulagne mini lakne mini nireol kami aulat to vini ulok si mangi mata mahai femini aswila ago petualo motikita vini mahai femini na suti no langa chair in nursty no to be neung it with some money. To sauma niki to sauman ningit cotigo in casual will look at to alum apoyak to vini no nami te made of locks may be. The tamakogala ikayoxi gote or namata sila near to lugnum pim mareal hotigis or atamana taga. How to mass near Pamilunga Harita Yako Hanri to La Manga Hope, but Silla Kamagitsu.
1: Ah, hey, Nippini to Sangwasudi.
0: Oh, Galang is Ungaluni. Nippiganili to Sagi, alias Losung, Migamadan, your Lamin. Ilangani Nidlika La Palema, Lola, lots of Hamiso, Miaconalo.
1: Ah, nak may magalo. Iti ko na si Ken na magabi. Allah be binik no Ali.
0: Ah, tay mga ni hanok kalaw tilong June iswani. Iti ko sa mga gibo nga Daniel. Asit tilong alang ito. Takwa sa ina win na tupiyo ko tingat tingwalo. Daniel, asit tigo magobiyo. Iso ari jano iso mamit se alkote
1: ha hai pinastita tuagutta pinasu hati ga jakta ni tai chumanga kama ga yanga la
0: ai na kokumita ni kama kawa vitta pui ulla ritta vini rijarani haupat ila september so na ulgalwa mangallo ni e ullungi dalo le hatta so ngol kama
1: September 15 ngol to
0: so September 16 otil logo 40 tarma tuttaving opinakto 40 gelano ungatanullo kayo se khonakto galwa then yo nakormi kayo stitchigavi
1: aso ivelo ale nakormi marealo ilinne te se hatta yote
0: ullo hatsa
1: ai vilo. Hi, Ali, September 15, ngong akti logo suli 40 years, hangik si malik tui, 16 lakay na kabit. Hi, nakumay magalo na lakon na si kenna magat si 40 years, hangik ti logo tuttavit, tuttavilek tut, ulumiyo yun aliyo naksiyuyuk. Hi, hoi. Suli ko sila niyari ko kawis sa kanyang hapamula ngayon at wak sa siribo nga. Imaili nga juwigok. Kutu api may hapasuko yung laktok. Ano walo dilo niki to make 40 mit 70 mo sungo ni dimik. Ano kaya nga lo kasulak niya nakakta 20 mit 40 mo sungo ni dimik. Ukuni nga 7. Sa nikilo amilo suko yung lak mayigok. Ano walo dilo takaw lo niki. Ula kuni nga ni to make 40 mit 70 mo sungo ni dimik. Ano kaya nga lo kasulak niya nakakta 20 mit 40 mo sungo ni dimik. Okoni nga 6. Umiyak melo suko yulak mayigok. Ano kailo tiliw takaw lo ni giyo. Lako ni nga ni to me 40 mit 70 mo sungo lilimik. Sa kilak niya ni kakta usun lo. Ano kailo ni giyo to me 20 mit 40 mo sungo lilimik. Okoni nga 7. Inuktuwa melo suko yulak mayigok. Ano kailo tiliw takaw lo 1 niyo. Lako ni nga ni to me 30 mit 50 mo sungo lilimik. Sa kilak niya ni kakta usun lo. Ano kailo takaw lo ni giyo. Lako ni nga ni 20 mit 40 mo sungo lilimik. Okoni nga 7. Bubang ni to me lo ako libi melo nubu yulak mayigok. Ano walo di dakgaulo o aniulo akuninga ni 20 mi 40 mo sungo ni limik sa kilak niya na kaktaw sunlo. Dakgaulo ni giulo akuninga ni to mi 20 mi 40 mo sungo ni limik. Okuninga 8. Ibu yuvi mila Allah hililiw milak miyogok. Okuni haklo di 7. Salo nilo nubu yulak miyogo. Allah hililiw milak alok si dihitigalikpat. Ano walo di lo ni giulo ato akniulo akuninga ni 20 mi sungo ni limik. Okuninga 5. Kayang siya miraktan lake milo nubu yulak miyogok. Ano walo di lo ato akniulo one new lacuning and it to me 20 me 40 mo soon on it in make. O coning a 3. Hawk demi low, gang sumi low. Suyo galalak me yugok.

Pogila hila. Hila la gayikun nun a kikokta o himayun kanui nerne gayut un nung mut kivalar me hivulapane arbeani allak allak nertok un nuk nuvuyabad leler luni. Anoringa pingang nerluni 30 mit 50 mut unarni liugalua 4 akago hekin nerneakto nuvuyat tarluni ammalu. Nipalu lukin naya ublakut. Kangirli naya kamatika gagawa unnuk alang naya to nubayabali naya suni unnuk ano nga ni giyoblo pingang niyoblo akun nga ni southwest 20 mutikitang naya unang nga 3 akago hikin naya nubayatak luni wang nariglo ni northwest 30 mit 50 mut ublakut unang nakang naya 6 Igluligar yung mili unnuk allang na aktok nubo yabal le luni. Ano ring a pingang na luni 20 mo tikit tar luni unang ni nga 2. Akago hikin na aktok nubo yat tar luni uang na ring luni 20 mo tikit tar na aktok unang ni nga 7. Kamanito ang mili nubo yabal le kan na aktok unnuk ni palukta luni lu unnuk. For Kangipat, Anoringa Pingang Narnea, 30 Mutikit Taluni, 0. Akago Nuvuyanertok, Nipalu Lokahin Narelik, Anoringa Oang Nareglune, 20 Mit 40 Mut, Unarninga 4. Salimili Unuk, Nuvuyalokin Nertok, Anoringa Nikiublu, Pingang Nublu Akuningani, Southwest 20 Mit 40 Mut, Anorikilinak, 2. Mik nigli narne karne minus 2 nigli geka nerluni 7 mut akago ublakut hikini laoluni nubuja lukittak nertok ammalu nipalu lukittak luni nao jani li unnuk nubuja nertok uang nerigluni northwest 20 mit 40 mut tikittak luni 0 mit nertok ammatao akago nubuja valia nertok Ublakulu kanniluki uyarnayak. Miyok ammalu kanuko. Nipalulirluni makulirluni ublak kanniulirpat. Unang nakarnayak 3. Tagbatako kiballar may hilawbut. Umayaktok naktok paungaktak nakpok. Anayasuni huli kubayanaktok. Ukurun na kannik. Kiman na kibok, udjernalik po gila. Ila ni pimik, tuhalaw na yagapta, tutabing mik, tuhakaw gama, hukiyuno 40 nik, nalaw tikor, tak kimalik po, tayko, takuga yung isugi, nunabiliya ka yung isuta, kihiyan ni, tuhakbigibag kaptigot, nataliwanikang at talima, mutikisugo. Kubay hukatigi babutaw. Nipimik tuhalaw na yagapta. Nibyakti taktumik. Tuhan na yagapta. Pibalay yun. Talog juan nila tuhagay na yagapta.

0: takto ang kaulating. Amisunok sa walilalak to. Takok sa walilalak to. Tamahan ni talukyuan ni. Sana katang ningin makipalilalak to. Ama tayo na sana yawlok si mayok. Agani ilisakayok sa saang nun. Pingasuni ukyo kal akago kaloray kami ilisakay akatang matatamani talukyo ni lutami na yugak sa kalong mata matulik taw tayo na loko taw nang nakaduna nunang nga tukak suni ilisak ilisakayok sa lisan lutami ilisak bakalok to kuya sa katak lawak si mayutay kuan lutami ilisak bakalok kami pito kaong nitumi na yugak kaloramin. Sunamitaw. Pibalil, tama ni Amisua Lugaloan, kisya ni Taikwa Titigatiyak Tawilaw, Tawalaw, naniyum na iligakit, mamaya na ugaloa, sila tiyabong ngakpalilak to tama ni Talugyo ni kisya ni sila bu unnalaki lang ito suli. Niyak tuksawok. Mana sila tiyawa yugun taong nalo tubabun ato aksalo galwa suli tagyo kisiyani hikitu amihung itun mana taong nali hikumitun atok taulo akong nakoma awlak si malawa malo kawi malawangin nama suyukalaki lang mga awlak si manitin ni aluwa mong ngalok si magano ay pagalo tauna ni ukuyo alulokto ama in tamani tamangan inukaw ng sa walang man inulaking nilang inulaking ni amisolong ni takokatalok tungo tauna ni aluwami tunganak tun tamadya tamangan talukuyo ni pibalya yun takuluyo yung ah tabaw si
1: kuya namig pab pibalay junik talog junik tauto ko titsikaw gabit tabangat ilak nipimik tuhalaw ka miluta tam nali Charlie Pride imgatilugo tuhane kabur

0: Charlie Pride, im ngatilugo to ha haq pabut. Manali pibale yunik, pang naktomit to ha gailaw na yak magapta.
1: Ila tamang, pang naktomit na ulali, sisak to alaw yugo, na waloa ni tao nang nila, nang nakapita, kaya tumigawata, tao nang isubakaya pagkawuro, isya nang chekyor man na, nang nakitapali yugo. Ulal ya teman,

0: no palianela me yo ubane talimang util logo kibalak energy forum katimagana to tako kibala chamber of commerce kut amma tagbani mandingani pigaruma me yo September 21 kibala trade show nguna gagaw yok nakilukta tikitaw na pagut kibala me to home at it cigar mark me good man people you know how carlo to say except uterna rebo
1: ulla kut agelak ullu kut cbc ukot to me people there ubang house ano to ta ko to ta si mama tangi jo ko tinu no bu mele ne to le ga ko ne amalo si malo te khala to ta mi si ile ne te ti ji nu na bu me ta ko ngala am si go no ko hatta le la mata ilangi ta bi ta ulu te au ja nu na bu mele ne te ti ji ka to ja ti ge nga ho si ma jo ta ma ka ju si che la nga ka lo ma nga ile ne to le ga ne nu na bu me si malo te hatton da bani ta khiu ju mi si be si ko hau ji katta la ma ta ke na ma nga o kha ga ni ta ko au la chi ji si bu le ti ho ta ju lo khi ke ta ni am ma lo ke ba le ke le ne tu le ji ko ka te ma ji ngi ni nu kha si ma ju i la ngi ta bi ta u lu ti au ja nu na bu me le ne ta chi ji ka te ja ha ti ge ngi na lo na si la tu ta man ta ko i nu kha ngi ma ta i kha na i ja amalo ang jo khang itilin ne abinu na lin ni penaswa ko si ulaw to me haw ji karta utai nak to minin kina kunu lo haw ji kay hatta kay hamanga ta nalo na tumilet to ting justin my shit ta nang jo khang ta ila katu ja khati ge tang jo khang to khala to ta ko mi swi tang jo khau ti u juit inno chi matin na ge ta ma khanu ileng ne amanga ta nu na bu nu ta ngo til lugu ta ma is ma lu nak to mi tuin tak wele ni atule risiko naluna risiko nang ituin ikana ija inuge hamanga ta titirak si maluti si bisi kuno kala uto ita makwago kaju si gelin kaju si chengin nang ni atu nuna pumili ni atule risiko takko nuna lin ni tun o kala uto tay maatu ina haksi maju ikano tu ina alat ilin ni atini ilagi jauluti nalek ilin ni tau ne amanga tau hau se le gane mon ta na ma sha to ho ga kan le auto ga ba ma ko go to sha ti ti che hat tang ne ga jang a ka ngel le ti ti ju in ile ne to le gane me no na bo me ino bo me pa le ji ko to ha si ma jo ata se ino go ne si ma jo ko ke jo ha la o ti lu go ta ko ang ka ga ja ju me pa le ji ko ti go si la ngi ne ga to su le na ma lo ta ko sakte hatale la matai langin nunalin nikmatu manerai jun kese ni ne ube me mayor peter clarkson no hala to matus ya usaga ilo ala maggo amalo ta ko ha ga sa u jakku nalo ne ta u juin ta ko mat ta we majak ti chile la to
2: that's a facebook lockdown
1: facebook kut matu jamini u ju pale si kunu ngitu pale si kut ha hala to ya la is malo nak to mi to hangge ngan nunalin ni amalo CBC kuno kalau tu te matu sekau jelau lau ngitu igo kisah ni ilangit matu kalau lau tu ilang jauh lune ini ubi me ane abik takut takut jauh gele kalau takut jauh kunne tu ting nuta takut jeli mini go north tako inuit nunangan ni tamatumi nga tako chau ti chiju mitsanut asi bakti khimotchti khanga ta ju ne khoti asingillo olivia aiki khauji sakti ujo amalo aula chila utu takka jami go north aka guni go pinga suni kamagela utanga tamako inuit khau taman atu khattak tangin nik adile ure khattak tuti
3: Pioria raise main inunni takutsautitsisertu pisitiunittini isumarusittinit hanoklo inusung mangatanunattini nuitatitsivartuamat pioritsiataranunartualimatsia mutakujaujujara inui pisitiuningi
1: takko makkuk takkija go north aptn plus kharajaujako bingagutammalu pingajuat sitamme alakkalahto
0: tam na kujan nami kawisa arlok tok pivalle unik ukalima hak tilu

Taima kita mau hilanga kanu ini ane kah tau mga hilalah gigi kunut unikala ane aku kugar jung migo unuk ni palugun ane kah tau nuju jabat leluni kan nilak pale ane kah tau amma tau migo lek luni uga ane kah tau anu ringa nigi ublu pingang ni ublu aku ningani Southwest 20 mutikit tane zero meter Kaupat nubujanayakto, kanaktaknayakto, kanilaw kaaluni amma makuktaaluni pinayak miyok, kanaktalukilu nilo. Kinipannaknayakpo. Talog doani unnuk, dahil ma kanaktalaw minga nukkaaluni makulukilu ni pinayak nakakta uyu unnuk kanak nubujan palayaluni. Amma kanak tare kanak luni. Ano ringa nigiublu kanang niublu akun ningani Southeast 20 mutikitang nayak. Ano rikin nayak zero meter. Akagu nubuja nayak tut. Amma tau kanak tar luti. Uksok tu ni unuk. Kanak tar luni lu. Makuk tar luni lu. Pinayak tau unuk. Nubuja balia kanak luni. Kanak tak kanak luni, wang nerek luni northwest 30 mid 50 mut, negli nak nengga minus one, akagu nubujan nak tak kanak tak luni. Cakui, nami tau guna. Kalau tu saya ni unuk nubujan nak tak kanak tak luni tau, makuk tak luni lu, nubujan balai luni lu, wang nerek luni 30 mid 50 mut, negli nak nengga. 2 minus 2, digliga kanang naya 9 mut. Akago hikinang naya to nubuyat tagluni. Amma ublukun nubuyab kanokuna nubuyaluni kanak tau yak naya ubaluni makugluni. Koglok tu ni unuk nubuyan naya to kanak tau yak naya to nipalulukit tagluni. Allagluni unuk kanak wang nagigluni northwest 30 mid 50 mut. Nigli nang nga 3, nigli gaka nang nga 10. Akago hikin nang nga akto. Ano nga nigi ulo pingang ni ulo akong nga ni Southwest 30 mid 50 mut. Unang nga 6. Ilagi lawak tabut. Tuhak kao gaya nga akto. Nipimik. Tuhaka lang nga akapta. Taam na Margaret Metcalf. Tuhak nga akapagat. Tuhaga yo ko kabut na lautik ko nga mga.